ya phama o rodwela we vela pwela ina hala wi halememo vela pwela tido vira ana manyisa amphunya wili wili wayo la bundi ana manyisa mwati wana nyi tihene ohoy kana hala wi ku phunyere ni wayo ora kana ku yene phara wenche kulele za ana manyisa mphunya wako ana manyisa okay sipasta ba ana manyisa ora za mulapomu ti za mulaponi hiyani muchare yene wona we otite anata onna we chanani inre e omene wa wirimu ti wa mahala hontumi hiwa elokoloku yo tene walo wa khwinyo munamvoro yenyo momene memo ona kiwa elokoloku yo tene oguyera khwinyo munamvoro yenyo weyo nakiwa o emara yo tene wara ruela khwinyo munamvoro yenyo weyo nakiwa o

0: Nanka kala un punya waya, orang kala waya ni mahu kopi lelai bila. Bundia.
1: Kamu lupalan.
0: Ma, api ya.
1: Mulupalan.
0: Lautan kuyen. Engkau
1: nim kerana sebab ekoran hiante mo nim bila program mana nim kerana tenleu. Lika anda kerjai SHC. On kala wani seriana.
0: Wani herana.
1: Ohiro romelana.
0: Ohiro romelana.
1: Amario, amario ni wean.
0: Ah.
1: Asukune de confiar na. Dekan le haji. Porque waka la kabo os de haja hu sivela. Ni kumani heke. Osivela ori paritaya. E haja ri paritaya. Porque ori bosivela ya we haje. Mika kanno sivela. Amara kina kan le haji.
0: Ikone, ikone, ikone.
1: Ya, kanno sivela. Amara kina kan le haji. Aba so ke e hajele ruha o wa nyera we ola mashi aye go le ente khai ya o ntse mar go le ente
0: khai o kwaminikwa
1: o kwaminikwa we e pare pare o bula o khalao ye so pidi o bile mo khani
0: o hiro romela
1: o hiro romela o hiro romelana o kwaminikwa wa ni herana amere niga u ka kirana
0: ule wa wele yaya o amara kere we u de mpende nam ko ka o
1: nam ko ka tha o ye ko ba na sadera ba
0: e tiyo enere mwa tiana ru o hoena lo panele
1: kiriye o hiro romelana
0: a tiyo tele
1: nam khallam lo pana e haji
0: mulo pana tho
1: Mulopana annam kalam arje e haji.
0: No ano munna kalale haji. Am
1: ne ba. Ki na kalale e haji. Mehen sada ko ha ko le telephone ya ya. Na telephone ya a to kar ki men ki nam phara. Na mi mori lo men sai mi ta kamen ki na hula.
0: Muno bani.
1: Ki no nando o rome na we yun. Porque o melo. Ki na ko telephone ya kere ki mi ta ke ti hawo hin. Ki mpele mi ta ka ki na ngwa Embro que andona khalle muya ke hembo en lenki. O ke ni ka khule chamate a memun. O le atani.
0: Mpachero.
1: O ngante romela nanto o romela na ba.
0: Mpachero o pesa nato.
1: Ke na pachero o pesa ke le ka mane ke. Ki hi honto o ribo o romela na. Wa ni sina na. O ka ikela na. O ka ikira na. Ne mara o mpaya. Baate o ribo sibela wa bo e hanje. Wa bo khenne minikwa amwe ari na mu yente ngane rwa hiyu chi kwa hile liwa ba ka ke lo ne se ho tate komolo ko hutwana re we re o hele re we ta ko ngo go le tudi re we ya ne ye le mekeng tshilong kintuna o hiro melana
0: o kwa
1: ka ma ke lo se ke wa ri ma nguria ba ne ba ba ne a khunya hima ti ma ko ne ba puri ta tina mo ka ma ri nyibo hiro melana
0: ko ha ke la mo chaka ola wa papa ha papa se ke le wa Aí mesmo, mas se eu a sua terra, para ele vamos.
1: Mas?
0: Ah.
1: O que é Romelana? Bate o Romelana, a gente em Calabo. Bate o Romelana, nem tem aligado no telefone, a gente não pita lá. Bate o Romelana, aligado no telefone, a gente não soube nem. Amparo de Rivavo. Coxeira, coxeira, coxeira, coxeira, coxeira, coxeira, coxeira, coxeira, coxeira, coxeira, coxeira,
0: I'm going to go to the hospital.
1: Haje tere ba holo ba o sivela porque haje no kha sokora o sivela ba te on khala mrejeli
0: o khala
1: bana pena o sivela kha no sokoro haje kha le duli
0: ko wiwani mo ni mo vaham
1: wa nyunyum ka khelele
0: ko ha khala
1: amara ra kha ba ka hima dire ka hikri wa nne mbo wenne tambina arumata
0: nyumuruwe
1: Le kiri ba tikene terwan hi ya mamkhatu mbari ka ro mata.
0: Ah, ma mure mamkhatu ha mo kirat mo pia.
1: Ko kirat ko pia gine ki gire ki yo gere.
0: Aha. Ma ko ga wi.
1: Am ka mana kana makume na mo ya kara sinda. Am ka mana kana be ya samo le Francisco na mo ya Terezinha. Am mo ya ka an Simon ji ama na kamata ama ne wiri ya kelemoni.
0: Aha.
1: Ma to o tene giwa. apa sengkilo tambe e sumele ya riwe na ngire kuma na mach 11 le ka mpe ba atiliba ya khele mona
0: tapo no wiwa
1: an sa marum kuba tambe ya khele mona briga kurban
0: ngire he paman he kuna na vaonya ka buye ba rampambale erwe fera
1: utho pote ma hilo nte fe ka ve ke daga ru kinje wo yokaje wo ya ba khani karo yo komelo
0: ko wiwa de me away
1: Oh,
0: oh,
1: oh,

ngwanaka o ka ntse re a papa a mea ke thela leharoseng khwaera tsana nyongwana shanaka a yena ko ke hiya kore ko nthela nthiyanankina o rena shanawe ke yanlelela ana a loponankinako mekunshukurun le ko ke ire paporo Poro pio katiweano ora usomani Kurana usomani Anamu kumar mapele ongiwani

nkana bana ra makina ku olota hiri ora na wipa wenka nthiola tinaka we kofe keni ndevele le nyuana mura kopele ya yo matari ya mteko nga dharadu msambiki misora se provinsi wa zambi isa vachua po mura wale vono wahu mpaka hei hava ine mera uya kwa yanki pinye wanyo ni makale lo apama ine mera uya kwa nyuare kumdive lingwe asko he mera uya toki na kunye na atepu dive diwa ni mkidive lingwe kilevele leni fast favor kilevele leni wipa onro wanyuwa nonido wi mpaka ni irma umbalua wipa wa mako 2013 Mana where we po my ya olusela el kada di otakwani. Ikurumwele ni fashwa vona.

0: ili baia o pepa pira mocha ila equipa futebol clube un chico ata pira mocha ereke ila equipa ia ya macha shabab iri mira ke chitamo mikro ucho ko utikini ha ila ko yosta tu mun spalo pepa ereke equipa ia baia ikele mikro ereke nish per ensa mu toni ha ale ai ikuru chirana ya kala nerka nya ijo ko chirale werale equipa wanela nikitiri ki ubolo ya mpira anya equipa chikwawe chobo sambola ila lo ikumana ne equipa mira ke chitamo yo kala na itafauti chikwawe idar yo district yom chikwa hit mais kinera equipa de bai roan ikurucho chikwawe dale akal mayo mu rabtura ni rekal kale artur sube du gere ke chitamo kabudan ni le itu yura ale to ni rek mudan ri ni rek noya para okel no meazu nu le ni rek chitamo to ni le isho yoma le ni rek yolishinga kumale ule uken ule khande ule ule khande nu ule khande ni rek chitamo ni hi te ko omo ne hanar mayo mu rabtura nari nari mayo mu rabtura nu nar gate ule hajaka orasio wira ilalo ni proda akeleke edinish ni reke ukuba na mpaka wa akale ya mawo mira tro omosa bona ni baia era apanta ka ijoku pia cheta le tigraka ni reke ila irazuka zile inkala yoka shirika bana ikipa chopili chihopanka mana na otene ni kurcha wira tibana ni uvolo ha ampira enchi wila ikuwa yoshta kibuskwalo atafa wira ikale hina mofeshta ni gore chinchi ile kipa ya baia yokana na oportunidad chinchi kire kichita mo ale mao mira pira ka kitinu ovolo ha kita bol ku onchi po dire kichita mo era afumaka kontrataki ko hi otubi ahana ule kanle zakaria fernando nari mao mira pira a ule ma khodra le amir atletico ule ma khol mira ko ta bol ku onchi ko era avare ka kita ko chinene ila itwa yo stadio municipal wa fem crush nicho tanti wo patiran baia kamana ka ho ko ra khala mo je kuma na sintale amtiranchi ni chola ka ora ekipa ya chikane china khanyali ha ekipa chulu pete ko chini we hapari ulishinga ne nikur ferroviario ulishinga ne nikur ni kale ne age special to ko chini chole wo dri kana to ko bera ferroviario bera wo sinta we amtira enchi ni kur na liga sportivo sofala ni uno help amtira mo japan
1: Nereka kutu uopa chera enya ikipa itinera chihichu wa lana ka timana hina uudi mia ina uwe ijo kutasa kiingeva nereka kabu awehendra ila ile ikipa yo Portugali hanya ka Torrensi yana hala umuiva Sporting hina motasa nikuro nintara taria nereka chichamo mkipi machi anapale timana baia nereka chichamo kabu toni hali ikasuata opaka mana na utene kuila umana niha ukala na irezultatu chupawe piyo pankale Artur Semedo kamana ni hali banana utawe woi hiya wala ile onzi inisiali nerawe arurumi laka hina mwakipa nera vakani vakani yulume laka uira ula jumi nina nilonke la humelo ina hala ukala na nao mwira mpira afawe ale anera kumaguka ila po chifawe hina chomosa mbiki kwa mana niha uwa urepresentari ila ikipa ya baia wa pempa
2: asante kurusha murteka melu naika lma ufrono ratu mbiki ihe namu la bakani mpanchi uwa pachera nguan hira ni tafte mbiki mia shina anshi baia wa pempa mtura mocha kute buku gonti pae kapunre tu golo ya mbono hii wa matape ni shosho mwa mwira mtura kade baia wa pempa mon matro selo studio o ampulla vou com o nosso o estádio municipal que forma o tema

0: Baito Bolbonoa, era boletim da Moçambique, dia quando há 22 horas na 30 minutos. Na cola da Rádio Moçambique, começou a pronunciar a Zambia do Chabo no Abassa, amanhã, o Matiwa Sika.
1: Mabasa amuyena na nlogo.
2: Antapulela dini mpata muyena mnlogoni.
1: Mabasa amuyena na nlogo.
2: Ankosiwa na emsor provinciali ya Zambezi ya Radio Musambiki Bachwabo.
3: Albono wa motene akelani malijelo li makanini nubwela ga otabeliwa labo ni intana liliwa. Vatapano mukaliluwa muyana. Muyana onobaliwa, onokala mimene, aga unuwa ga romana dhaka kumi, dhaka kumina bili, kumina nai. Onofia nsaka onokala muyana mundimua, onokala vati. Nasi suwene funa yote na liladabuno na mwobiwe on, onda na mpara wa Egumi, provinsi ya Zambezia, binyanyi Asia Rafiki. Na nyanyi Asia Rafiki ni funa nithena makamaka gano, nunaga wila masaka menjene, mwana muya nodu, unadhaka kumi, enurucha venjene, ovi sasanyeza, agakala masake na abu ae, okala muyana, mundimu okala vati.
4: Primero dile obrigado Radio Mozambique. Na verdade meu dile Asia Rafiki denda parte de Egumi. Então vakuiwe mtiti ya wila ndokuno nloge mazwaba amuyana o musasanyira muyana egafia tempo iji iyo kanikodile nona nindokuno.
3: Mhm. Kuloga aba makata miyo mengene anone ya mpuno mwilaboni. Nuna vina gazu zumeliwa?
4: Se.
3: Wila nlogelege?
4: Ya wila nlogelege se.
3: Aha.
4: Uderetu waima yu uderetu we iyo na yana mwilaboni.
3: Pumanimo, nizo wila masaka mengene obu mselu omvitiwa.
4: Na
3: makamaka masi mwana mwia na vina yeka. Agaramo padu ile sene suno vita vina.
4: Suno vita. Ate podi. Gakala yoroma. Akana ena inloga.
3: A inloga wene?
4: Se.
3: Onkana manyazo peno. Kanona ga peno.
4: Ufa muina. Nye wile. Hi. Kiji. Sange de jimbuduwa uvi. Mio kanona. Gadiga mwadila mama. Mama kanadiruwa ni. Vene mopa apu ene. Vandromele iyo. Usasenye da. Dilo mwesi. Mtundu agali mkatikiti.
3: Baito yo vina damonuka nifuno vita. Nifuna. Nibruche dote dene. Watado. Na nyanyi Asia. Nizwala nyanyi Asia. Nyovina musuza za Egumi, unafuna wila nizue na nyanyi Asia. Chini, okala muyana na omwali, nga mwaluga nyo, onkwela omwali. Chini, enkala dhavi.
4: Muito obrigada. Okala muyana na omwali, onovati. Muyanudu primeiro, vambali weye, iene kankana umalumbu. Majina unu wawaye agakana yaka. Ova nena pa aimana yaka kumi, ate kumi nanai. Awene anuona umalumbu.
3: Naroma dhaka kumi?
4: Oroma yaka kumi.
3: Mm-hmm.
4: Ova nena pa?
3: Naroma dhaka kumi.
4: Aimana anroma yaka kumi.
3: Anukala anadhaka tena taro? Nada.
4: Nadaka tana charu, nada, kaiye venji. Kale nupadua, podi, maji kaiyo venji.
3: Maji nroma nadaka kumi.
4: Yaka kumi, enopadua.
3: Mm-hmm. Mimene, wene, wene.
4: Mimene, mimene, enopadua.
3: Mm-hmm.
4: Mm, enopadua.
3: Ntao, agafia, masa kena badaka kumi, ba, kala dinone, lotikinia, lotikinia munya.
4: Lotikinia, lotikinia, yesi dinkala ni, dinkala obudua sangiri.
3: Mm.
4: Ntao, sangiri igile, enobudua malabo matanu enagua nofia malabo matana mili.
3: Matana mili.
4: Se. Mm. Na kumbene vale panila yo mwia nodu oli vati o mwia nodu oli umalini.
3: Mwanamo. Makamaka enofia za vina masakena ba lugle nyo dhaka kumi paka kumina nanai. Mwia naso wuna. So kala so kala mu yana mundu mo do kala vati
4: e no fiera
3: en kala nin kala reda obe en etana
4: na da kin kala reda en kala
3: etana
4: en kala etana kayo reda se
3: ma je no fiera masaka ya gafia ba
4: masaka ya gafia onoona porque no kala wate ya buena nona por ejemplo ona mu erubu yeno noroma wene ah mama mie di kose ya yangana mama yae omusunzia manera bali amfuna yeni ukala muyana
3: ovisasanyeza
4: ntawa gama la vene vale mwere no bule podi bafuga
3: ba bafuga
4: ba ona vina makala meri miraru minai mashagama la wiyela ona
3: mpadu wa chini mpadu la niso da zofuga
4: esili di mpadu la furukaza esili di maningo ni mwe abela ntonga mpule
3: maningo maningo ni mwari ba muna warara direto Mwana mwana hara la diritu. Mwana kama lufonya bangono.
4: Ajwezi mpondi, owa rara. Majikomu maningoni. Esile di nsasa nyesi wene di mutile, di mvaile, omwali. Ento ajwezi jawa wene podi mpule maningoni mba barayarea, ba imvaa. Durante meri mindi miraru,
3: kama mba
4: mvaa.
3: Agama lufugule lufugule la
4: diritu. Agama lufugula wene.
3: Aha.
4: Podo kane si wene.
3: Pumwene mo, omwali. Kia pa mwana mwia nodu wadhaka kumi. Nga maluge on, mimene wene wene wene. Labonto, egampa duwele ononda. Akose dhavi. Afisa nyi dhavi.
4: Nga mwloge lanyo enofanyela ya wila iyo na mai. Nilogege na aimaba. Deshdi, por example, uvenya yaka tanu na nai. Mtu unomu wana mwanaisha, wana kuhudu kela unua. Mabela haba anodhao. Iye ni ya, kalilo haya, eno kala ya muya.

0: então depois também o governo o casa de banho ocule porque quando falou o casa de banho vou calavati vou abao
1: vou minha cuchara o etene
0: vou tacar minha o etene mundo bom agora
1: o do ali vou
0: minha pelo menos já gafia o babo agora o nono gana mas o do comadre ele é caramba da o casa de banho maneira etile aí o gafia o ye ngawe Antonia caramba da vai Antonia gada mude algo o coisa da ene abena na sua então isso é nele o dia a dia de na forma de na sonzi aí
1: mas como é que sonzi já cala mai
0: on kala mambali babi o kana vina nsuzio majijo eni patecha hiyo majibabi vina
1: okana
0: for example la kaka la mwia no dukavo dho munda yeye no fanya kazi
1: la bonto la bonoroma opaduelwe mwanodu olivo na babi
0: exactement
1: akose dhabi
0: babi kana loge
1: ontamagela wanyezela
0: babu oneno mutamagela mwia na
1: Atalbo
0: e wanyezele.
2: Onomkuela manae. Onomkuela titiae. O umae kalokana. Mama kathano karumuza nukunu. Chini. Kathano ni mama dishkulupa. Mama ya yudu nda bagatama gagatha. Kamu angangichwa bani. Kamu logena mudhulo. O kamu logena soberi nyao. Ntao. Vene vale. Ole muyana. Onelo msasanyeda. Mwanodu.
1: Msasanyeda.
2: Ono msasanyeda.
1: Yo nukala vintidu loga si dha oyesa. Makamaka. Da Mikael Luiz Silva nene do sanyana na ngulo amloja nesse vina da mawani de zamani da sala talentle no kanelo essa saban no koi wa fra mwe mwina obe masakamena usogoro oye so ku makamaka mwando onofula bwandala bungumari kisi za ngulo amloja ninko so na da
0: ese le ngulo amloja ka de mfuliwa Ogabala epigidea onotukula ofunya enofunya kumi inaudha na kola we ofunya nga mpuno msidadi onve damu liado buikamu buumaga buovita vogo vanzi wewe kaye vogo vanduwa imabala angi ningini nonseke nada ogone urada buno mea unkali imi kuku lishera liukuli pale bandari lua lishu mtao ni ika muliado ni buumaga mangwana ono venyo ndo shkola mudalido wa obuli kuntia
1: obuli wanzilo
0: weyo tukula ukadhuwaga baldi nite na lishu nikiwe mrampani weyo railela mwene mwale odhuwa
1: ilu dao
0: ou okane iba vatakulu okana kintalo vantibea ono tiba butibela julu wanzilo Ena gua anawila tibele dabuno tibele mangwana. Dabuno orula. Dabuno orule viage bilo o viage taro.
1: Wano
0: pota untia mulia doni mpuli. Mangwana orula untia mulia doni mpuli. Dayo tenka tibele. Porike sana preva njeka vanvirea.
1: Mulugaga zo sanyeza esitha muloja vazungu ni. Uzungu manabu menge vanotoliwa na atu enjene.
0: Vanotoliwa
1: na anabwa. Anotoli wa anabale yako uvinabale. Anamakata miyuvina msoroni.
0: Se.
1: Apo kinda gopadua mwana bodu varuta. Eso zivukile weo. Masiku popote la dretu mwana bono varuta.
0: Ono varuta.
1: Badana pesele. Mrampani. Dishkartave lesi daima.
0: Daima se.
1: Daima mwana bono varuta walani badana wa msuo vao.
0: Ono tukulo ntukule.
1: Wa msuo.
0: Yeni.
1: Ondoa na teba msuo ule wangani wa munya ule usadhi wao
0: usadhi wao
1: aha kapa na, kaye opi aundi mwana sasangi za gadawene makamakana yana ena kankani cha zeludretu sasangi zesida
0: na verdade eso de nopadua yu nige daga msidadi ni nofanya
1: nofanya
0: entau ejo independere ya atu okala omutu Onfunya, aliyazo ntukule jile bafunya. Batibela. Enta unkana mwina anti jiora ila onsua.
1: Onromo sua.
0: Se, jile nea muloja. Onosua.
1: Nelafu nalifie vene ba.
0: Aha, onosua.
1: Oromo sua vugula osuzu ntule.
0: Onovucha, ata onosua wene basua wene. Bakamura, agwonaya, sangiri ya kayu. Bapota, baikamuli ya doni mwai.
1: Ejo gali mikalelo za ufanyi lila.
0: Gali mikalelo na verdade za ufanyi
1: lila. Soke, ana mao nuda mno, kamfuno tida.
0: Kamfuno tida sangele, porque logo ule mzugu sasanya, ule kabutu.
2: tukuna.
1: Majafare ili zawe noroma ufugulao.
2: Ufugulao. Nge jile nkosa yu jile ya guo. Ya guo. Unofula. Banangana hii ya fulea. Bando banandala. Tepo di wandala. Mtu mkalango lensinyo. Ntao di gamfanyela. Na verdade di gamfanyela. Iyo romo suwa osange di jile. Nga manabani pota.
1: Mwenamo. Nuna kawila mwia na kakala mwia na umali. Nukana vila makata mwia na aureda hanimpa duela. Mwia na mbani mnumu duguda. Mwia na nyunga kode gumi. Eji ya chini. Oduguda wa mbani. Atono fia zamana mwia nanu sozo wa shkola. Mbani mnumu duguda. Anya bagela bishiga. Achini jene. Bishiga. Nyuma kode gumi muntapule lani sizi sizi mpadua. Akala oreda.
2: Oreda kayo. Ngejili omali. Omali kayo oreda.
1: Kayo oreda.
2: Omali elobo tongiwe para maningoni. Tongile munya dao subohana wa taala para maningoni makada muyana. Ntau okule kayo oreda. Ena guwa nokana nambani si. Ate ba ilo uskola. Ba ilo za goja. Ntau kayo oreda. Ogatabwa. Oreda obu. O mbani mpule mugatabwa. Mwana udo atuwezi jibagonla. Na o mwenye nene mdo mwa.
1: Mwenye na mdo mwa eno fia za utugudu wa mbani.
2: Exactamente. Atemba aguna nti. Uwe nani mbani.
1: Baga guru mela wetene.
2: E verdade.
1: Magoko doaba wetene kana guru.
2: Kana. Ole makapa kapa
1: porke. Enkala nini nyo musunzi lese za ciencia. Enkala nini.
2: Ejile. Komo dizere. Dile havi. Ejile. Etongiweza ilene.
1: Mpu mtumbi ni mpu.
2: Mtumbi ni mpu kamungkala makatamio.
1: Kamungkala makatamio.
2: Kamungkala makatamio. Ajivezi jigatabwa. Iyo nomandari. Mpu le ukule wandu mua ena guwa bale anamakina.
1: Baguwa umune yamu.
2: Baguwa umune yamu. Mwari mpule. Ajivezi jigakala za uene. Mutu udu unkana ga mioma.
1: Mioma.
2: Mpule mrubontile mpule mununu wa mwana. Se nidu wa uteru.
1: Uteru.
2: Unukana ga wene mwale mioma. Ntau mutu udu na mioma. Ono iyo opa vadidi veni aga kalavati. Umala aga fanya.
1: Ulo kazi gafadua zile bonge sene sene fanyo umtu kula mana mwia anodu ula adhoa aruma umone iwa vino hospitali.
2: Gatabwa madabu etene gakalaga za ueno.
1: Gakala guna nti.
2: Uwa wae baga guna ntina. Wateno guna nti baga uvo jana baga uva uruda. Majono kana mwina guwa utabwa. Uta udo tenki ndono hospitali para wila adhoa vaiwe. Mwana parastamolu, na mwone na mwana ibuprofenu, para wila uiwo kopule, uiwo pokule, ovume.
1: Kuloga ovulu mchua, unkalo bonu mbua parastamolu bae,
2: kuli,
1: kuli mrobo mwina.
2: Kuli mpudu mwanti biyote kupere kae, erede jile lobo normali, sopra unto jikana, mavirelu, mavirelu, matikinio, matikinio.
1: Mwane mo, nigana vi oza na vatado, mabasa asanyi zile undabuno. Ando gila za omali, nubwela ga, nzuwa nubwela wa zilabo za utezi na watapano omali. Na vina mikali lozovi sasanyeza. Nikana mpuno mshutudio ya Radi Musambiki, nyanyi Asia, Rafiki, onlabe la hospitali za setembro apano vachuabo. Una inotia gano zingize nezi mfanyela yu mpo mawani osoria. Mpo mashpitali makamaka mulinyo mshpitali. Muno wata nale cha anayena ankane makata miyaba alugune weneva ambanu duguda. Muno fiza vina wasoria dilaya mfanyela ni uimelela wila volumoe.
2: Na verdade anofiaga agafia iyo no wata nalela. Iyo no wava a murobobo. Awene angamini naba anda dila gani anda dila Yassaj, serviço amigável de adolescente e jovem. Se pitale de tedene de cana, de ingidene de cana, mabasabo. Então, eu notia muselo e uila. Mana muiana um cana problema de nesse. One a uila cadim o do vilela. Não podo guilatina, a do no hospital. Ono do anfanhe, mucalilio do egumi. One lomba a manera para wila manimpo mvume. Tau, noti anga muselu ya wila munagina tena vatakulu mwilage ya wila. E normali si senyora. E kale lwejo.
1: Maindago kala miyoma.
2: Maindago kala eredai na guwe limpule. Mutu ba iwo daga wona eka. ntaun tenga do hospitali por kule mgumi mule musongoro liwe gumi agona epelo eji kaiyo ejili ya normali kane lobo kwalkere onomba a medelo mena para wila oni wakala jijuene wakala kaiyo ntaun doega hospitali niga kana makatami
1: okala omali masaka mengene na mikalo de zamani nkala dintapule luani do ikale suene peno belo amuya naga kala omali kaluge munyu muya naga kala omali agone va bwendeni apale va kamani vali va kuguluni avenyevo akitevo agone agone vati esuene so dikala ovi nyonga kudai gumi mafuna mtapule zave okala okala muyana omali agaluga munyu chini mpadwa obakala mnozo wa vina zina zinlogwa do kala kai
2: na verdade ka de mpadwe lobo manodo agaluga agakala vati aluga munyu yani liwa mulobwana for example bagakala analo bwana kalokana manwae alo bwana okana babe okala venevo belewa geka munyu alo bwana ba Então beluwa
1: onokana pumbu
2: onokana pumbu abale amanwa yafuno jojo kulo ikile munyu onokana pumbu papa ya evino onokana pumbu maji so de lobo de dalo
1: giwa
2: wale me don nonanga wale janeli wa nikane ijeni o ama mai u aka na mwejile awila odu livati onkalo vuti davi non podoni kana mwinyu amara funa ke mwinyu ntau ya linga manera ejeni vivina da romo gira tiba dona ba será ki iyo na alo amano ya anka na pulu wene nada no nanga wene au boloda odu sangi diji enoroma wene
1: enoroma
2: talibezo onkalo vuti davi será ki mudoli okazi de banyo
1: onawa
2: kandika na mwinyu mie no nanga yale mwenemo porque na verdade que kankana pulu
1: kankana
2: kankana pulu podu gona vakamani na mrogorio kankana pulu podi okosama basi etene atawo podu ogakalavati por exemplo ogewa gopa mbani pamuga upa mbani pomalo veneva ogavenya buga kosa ginástica utamaga ovisticar dai mbani pole mono
1: Labani nanti ni wa ni Roma oduguda mbani. Mvejo ogla tozo guna nti zo atamage.
2: Kabo atamage. Kabo wa tide mabasao. Bugavuluvia. E muito bom. Oga guna nti eno utabwela.
1: Eno utabwela.
2: Eno utabwela.
1: Mwana mo nyo vina kamune wa ga hapo mvira nyo zina zinogiwa za omwali. Lokala swene. Dapa duwa zamani wana wapa ila ni ubuche ntiaga vina niko komezo ila ka yesuene
2: majimia de wale mie de zamani sisuene ya wiloge ka mwinyu nompodu gona vakamani na manwao nompodu wika mwinyu esuene se wale mio vina gua tarevesha kala di iwa ja de musolo makadimo majide te den eso de lobo da andumua akana manera afuna nuna de lobo entao wene baiwo da kenge jile yako swaiyo mazai non podu
1: kianzai mianan podu kianzai mianan
2: mbala mana ukanantiti
1: majide alin
2: kulo alungo
1: ngoroso alungo
2: anone awila
1: mabalo karo bana akala yana ube tene vina ro bana nloga yana nloga
2: alo bana nloga ayana nloga mio por exemplo de do hospitali enfermera baloga asia kado ajege nzai e proronia destino olewa edinona medi naka da enfermera majene wa edinona porque dan vegana nae ukado piege mazai ova papaya ova kala mamba chamaje ojega pelo menos nzai ma pro dia ne badi stabo ndele mio mpanga mama yaga bela no mpodo janza mkwaga mchiba ninchi banaga da veneva mpodo janza yoyo me badi se akamara bare afuna auloe Wanu dwa kane kane rede ya logile umba
1: si. Umba umba kayaro dobulo wa mabeleni
2: wa unga wa mam si mi jani mi de mfuno mtaranchorela mwana gamalo kale rugulo njuru onyagam chebania amarelu mas isso dá ali de robô mukale me enfermeira meu de já mesmo o venho valer mamãe ele acabou o jumba mana garantir nem na temio cadina
1: baito ningo Maria na funa ula mutie makamaka nkoko mezo ana yanaba unoka ula kala ena vina amfanywa na zabalo zana wensi za umali mba zabalo ya mweri meri miraro loko ya mgabetan eso de no padua
2: de no padua de no padua
1: pero un calo duala
2: nada
1: un calo sabe encara
2: upaza wene usabe ena gua mvoke da mchido mwakama
1: bikalamo no mate
2: si boa mainyo galo volo cuarto cha cuarto ku nukane onukane ten ku duele mselo ate ugo usata ya mchido mwakama de noda então vena vo me da fona dile anaiana naiana vina porque o malubu kai wanaiana vi anaye anaye osono wako komeze ya wila awene
1: asuze,
2: asunze ya kane uyesa ondoani entao noko komeze ya wila mutu waga kalavati guojile mvaile mama yae afule andale vanzuwa ni yume na nzuwa agamala pasare akwe poruki mwirubunda ono ilo ugwa viajbili para wila abale jirine ya kene Ese le dinguli wa muloja na bale ni orejile mfuna iyo orula na verdade ega odea ni viri emanje puru kukulondo wa iyo oraila ni none ya wila so mwana bwa oliwene wale onotaya muli ya dubule
1: sonchilu vina
2: sonchilu oliwene wale so tadua
1: oliwene wale
2: arogori wabale aliwene wo onodo wafude muli ya dubule araide le murampani Então, de tede nese le din cosa iyo de gamara de noni fie da naña. Mana bonoda na cheva takulu. Chencho no duamo un pola afanya gamara de na iyo kanikuni dualo kunela manji un. O no duamo ni malatie. Então, no koko meze ya wila. Ijeni ji misturwali. Nogwa ijeni misturwali, ijeni misturwali. O sasanyeda o mwali. Então, iyo na iyana, nana iyana, none. Ya wila omali eloboya normali maj tenki nsasanyede tenki nivitege aloboya nanone ya wila yyo nokala vati mana mpodi watonyi edha di kualikere manera kadhinkala nada kadhinkala
1: kuloko nufanyela ovuba vi
2: nufanyela ovuba ya wila livati nufanyela maja wena nuzi wala
1: Anozi wala muya na
2: unovirao. Enta unompodi ni gakalao ni gatonyi edha watonyi edha kuvi. Opigitha guo. Barigeda na dhawene mudila. Banonleje epigithea na sangiri. Nompodi. Okala vati. Nga mandoke la iya mpa pensu. Nga malamia kadimfula. Dindo adara li dhawene. Awena agavira. O mwana buagatha na vanjiba ni vadila. Mulo buwana unovira. Muya nodu parani. Seta katibeli. Si. Enta u. Agelua mwe ya nodu netene na iya na.
1: Netene.
2: Mwene mu.
1: Manyazo netene ba iya.
2: Be iyo.
1: Baito, yono nanga makana ziva, nisuza vina. Nojithira wila mneloni kamitha masakanda o na makanime na vina.
2: Mbarika.
1: Mfangila yo wila ntaplele mawani. Mwene mu. Nalu gila dabuno za okala umali, nubwela ganzuwa ni ntana lilwa osanyi za umali. Unani ubwela osanyi za Makaningaba, dimeji sengile dimeo Joana Brito, Mesro Mabasa, Paulo Lopes, Mobiwe Unwali Asia, Rafiki.
3: Mabasa amuyana na nlogo.
4: Antapulela dinimpata muyana munlogoni.
3: Mabasa amuyana na nlogo.
4: Ankosiwa na Emsor Provincial ya Zambezi ya Radi Musambiki, Bachuabo.
5: Rádio Moçambique, Zambique.